I tēnei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke, te nūti no te au mata kei nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu, ko ki airani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko tia piu e pirimuni e piu ka maui e to upoko. Nara me manata ko e re, e tangata ta au i kite ko e re. E rawe na e tia piu, me kore ko taro to ka ko e. Te rawe ne tia piu, ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua e e tana au piu, me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re. Ka reo na teme o ho o ki te o piu te matau i e. Me taro to ka koe re. Te aka prane te e teke no o e mea tau kapi ke tuko e te i tauturu. E ko te tauturu mi ta re. Tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka ina ora ka toko koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re. Ta rawa koma koma ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ki e me te rira pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

Welcome back ki koutou katou tou i rungai tatatou programu te QR code ki te bus leo te tua i rungai tatatou ratio pi monu. Te iere e tō tatou tatau tō tua no te iepo ka kitina te reira ki rato i te puka a Ioane. Ioane i dipeni tangoro mata e i raba tangoro mai tu e ta ua tu ki te raba angoro ma a tō tatou i raba no te iepo. Te nā kone e tai atura Iesu ura ki te akira aia e kua pō a atura aia ki roto i wārua. Te waitata wāna petania ki Yerusarema, ka tau i te ngauru marima te seta tiara. Kua ere maira te ngā tiuta e manganui ke marita rāua ko Maria, e a ka pūma ana i a rāua i tō rāua tunga nera. Ki te akira marita e te ere maini a Yesu, ere atura aia e arabe i akira i aia. Ka reka Maria, noo ua i ora ia ki roto i te are. Ko karanga atura marita ki a Yesu e te atu, naringa koe i konei, kāre e mate tōko tunga ane. Ko ki te rāu e, ko tā au e pati i te atuara, nā te atua i e o mai nā au i te i nei rai. Ko tūtua maira Yesu ki aia, ka tua ko o mai e tō tunga ane. Ko karanga atura marita ki aia, ko ki te au e, ka tua ko mai rai ai ai te tua ko ngai te rā o pengara. Ko tutua mai rai Yesu ki aia, ko au te tua ko ounga e te ora. Ko te karongo mai i ākura ma te uatu rai, ka ora rāia. E te tangata ora katoa nei e karongo mai i ākura, ka rera vātu ia e mate. Ua karongo ai nei koe i te rira, ko karanga atura ai kia ia e te atu, ā, ko akarungo au e, ko koe te mesia te tamai te ate atua, ko te aere mai i ki te ao nei. E o te kira tau atuatua nā nāra, o ki maira aia i karanga atura ki a Maria ki tōna teina, ko mumu atura e, te rā ki te oro metua. E te tuatua maira ia ia koe. E ki te akera aia, tu ua akera aia kirunga i reirara, aere atura kia ai ara. Kāre aka rai a Yesu i tae ki roto i te vila, te i te ngā e rai i arawe i atu e i a marita i ai ara. E te ngā tiutai no katoa i roto i te are, i te aka puma ana i aia. Ki te akera rato i a maria i te tū wape anga ki runga, e te aere anga ki wao. Ku aru maira i aia nā ko akera, te aere atura aia ki te tanumanga e au e ei. E tai atura Maria ki tau ngai i te rira Iesu ura. Ki te atura iaia, piko i ora ki raro i tona pai vaivai nā ko atura. E te atu, nā ringa ko i konei, kāre e mate tōko tungāne. E ki te akera Iesu iaia i te aue anga, e te ngā tiuta i aere katoa mai rā i te aue anga. Ngunguru i ora aia i rutu iaia, e taitai a atura. E ko nā ko atura, te ea aia te wai o anga ia e koutou, ko nā kou maira rātou e te atu ka aere mai ka akara. Au e i ora Iesu. Ko tutua i ora te ngā tiuta, ka akara ana i tōna ka piripiri i aia. Ko nā kou a kera rā te tai pae o rātou. Kare aina e tika i aia ki a ka kore mai i te mate o te nei tangata, ko te ia ka puera i te mata o te tangata matapōra. Ko ngunguru a ka o i ora Iesu i rito i aiara, e tai atura ki te tanumanga e ana, kua momani ia te ngutupa ki te toka. Ko karangatura Iesu ka uri ki atu i te toka ana. Ko tutua maira marita te tua ene o taua tangata i matera, e te atu, kua aunga i tēnāna, ko te pō ā o ki tei. Ko karanga atura Iesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe e, ki a karonga koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ke atura rātou i te toka i taua ngā i wā o ia, i te tūpā pakura. A kara atura te mata o Iesu ki runga, ko karanga atura e taku metua, e ka meita ki au i a koe, ko koe i a karonga mai i a kunei. Ka re ka au, ko kite au e, ka karungo ua maira i koe i aku. No teia nei rā aronga i a kapiri mai ki aku nei,
I karanga atu e iau, ki a karungo rātou e nā au au i tono mai. E o te kere tau atuatua nā nāra, ko kāpiki atura aia ma te reo ma ata e Lāsaro, ka aere mai ki wao. Kua aere mai ra tau atangata i matera ki wao. Kua tākai a ngāri mai ngā waiwai i wai ia o ki te mata i te kākau. Kua karanga atura i Esu ki a rātou ka tatara, ka tuku atu i aia ki aere ana. Ka kangaro i ako o tātou no te tai ngā minit, me oku mai tātou, ka arasu tātou re, ka karungurungo mai i te au manako, me roto mai i tō tātou pene tatau i te iepo. Te QR code ki te baslehi o te atua, e rungai tā tātou rātio pī mō nū. Ka kite.

Ki ora nā ko ai te iti tangata i te ia a te anganiri ko te tuanga te ka koma koma atua. Ki runga nuhurunga o ki te ia scam ne. Nā te tjauki, te tjauki e noona e ki Hamilton kirikiri roa. Tēne e turunga uruma aona mata iti. E turunga mata iti to pāke ne. Tāna karanga i o ki victim ea. Tāna victim mua no ōtautahi. Harakotu, te tjauki papu roa, te tjauki e apatinto. No te mea tangi mea tini tōre kato ne ingoa ko kāo. K-H-A-O, tōna last name tra. Anyway, te tjauki. Mea kia ia e te telefona te tai papa, e oti karakotu i te kiki te karapirape o te ia tjauki ne. Access ia e te shares a te ia papa, ko te shares i account, e nunga i te ia phone a te ia papa ne. E oti transfer ia e turu ana transfer i rawe e ia e runga i te phone a te ia papa tane i kia e. Tia cell phone nei. Are a ki te mea a kapea a ie roka ia e te access i te investment a te papa i rungo i te a phone tani ki a mai. Nā rau ki rea, e toru ana transaction i amani ia, te rea tui te rimo uru tō sintara i tau arara. Nā rea, tra transfer anga e tra amani, already i rutu i tāna ua orai panka e overdraft tāna. E ko tāna overdraft waitata o e te tainga oru mawaru tau sintara. Tōna transfer anga e rea tara e rimonga o tiri atu te rimonga o tau sintara. E rama e rea tāna balance ki o te credit. Ok, panka tatu i tara. E toru mata i ti mua tuana, e victim tāna e mama. E itunga oru ma itumata i ti o te mama ni. E te mea saka i mai e ruanga uruma a tawasintara a tara mama. Kāra pera pera o ke kitu ke e akabe e me tutu o ki tia mama kore kere uke re e aka tutu ni e ia ia re no kome e te panka mitra mitra mitra. Nā rea, o te rea te ta inga e taitaya, taitaya e tō tātou me te rawi e ne te ki tō tātou isi tangata kuki ara ni ne. Tāra o kariku e papuruana re me te teri are tō tātou iti tangata tra mara mara mi tō te au te mama rungo uruma i tūmata i tiara I mean i tūmata uruma i tūmata i tiara i tāna i te volume o tāna muni rutu i tāna cut te ta ia wā rungo ki ka investor atu i tāra muni wā ora tō ngā mea tāra o i rutu i tāra tō cut me kia ia ke uki tāra tō cut a rere e muni ruti tra kat nā rato. Nā rato kire ko tia champion i kuko ko Marius Kao. Kautunga i ato i e te akawa ang ngā te te o Hamilton kirikire ro. I roto i te district court. I te iru ituru i tupāke nei ua ki te te akawa ang ngā te te a Glenn Marshall arai, Judge Glenn Marshall. Arai pāko i te champion. Ya, pako e uke e tāna o rawe pako. No te mea, tāna first victim e mama no raro roi o tautahi. Rawe ora e te kiki a nāna nānua o e te kupiroro wira e te komokoma anga e gitara mama nānua e te telephone ya. Kua kiti e meira uke rea i rutu i te akawa anga no nā re e tangata oko o te tata i i rutu i tia karangata aware i rutu i tona urupu anga e tokoturu rato i rutu i tia urupu anga e rawe ni tia anga anga kikia e rei te tangata e te kikia e rei tarato muni ngari ki tau e te karanga e kikia no te mea o tiri re uki e o tiri ta opanga atura uki rei te kimi kimi anga nā rutu i te fraud team o te ANZ i ki te i mei te a champion i rea. Tāra o ki rea no atu ki a rei ko kia e te muni a te awarongo ni ar, ko a kou i a rei e te panga a rei, a mine te akwa anga a rei, no atu ki e a rei o ki a e, wano anu kato i a rei ki a tutaki e te muni a te awarongo ni tani i rawenga pikika atu e. Nuri a tawai taka ki no tra mamara,
e itunga uruma e tumata iti e victim oka o te tai ana e turunga uruma i wa mata iti e uti e victim oka o te tai ana e anga uruma turu mata iti e papa kanta hoi riare ua e expuitere di e champini ki te uke e agapea e me access ere te account ere a te tangata ko ki te kato ia mai ria ko te e champin e manga aridemang e a ka manamana tātaka ki tona e ko tōna manamana tātaka ke, nuri ai e kikia ere ni e, i te muni ere a te tangata nāroto i te a tuanga scam ni, e habit uki tāna, e habit tōna, ko te rā pākau ngote ngote ara, methamphetamine, e nuri ai e inoro i te a hau muni ni ara, i te support i te a habit no nona. Te tuku anga i re te akawa anga i tōna utunga e rongo oro marama ki roto i te are auri. Me akarara o kitao, kore kare, are tra e te aro ana. Kwa kaui ira o ki e ri are, ka tūtaki e i te toko a victims nana e tenga oro marua tō sintara. No atu uki e iare, ka ere e kruti te are auri. Ma maro traia, nā ringa uki ma ni are, e te oka oti te ta i ngā mea zero ki muri atu. A mako i e te anganga, ngā ki te iri are, ka akaruki e tara hepetinana e, e ne tara hepetinana, tara ngote ngote tara metamphetamine, ke kite tike e te me me. Nā tiri tō te nu, tiri ngai te pimo unu kuki are ni, ko tini pera tia. Ere tato wa akarongo oi te i ngā mea imani, akaratu e te tai imene ko ona Dolly Parton me kaki te mai

0: Ya mat matu di erme no hising smai ko erme matu di akrana ni o di akai pe pe jawar mo ulu mata ijo di mo jawar ino matu di hising smai ko yoko mama Jane tipura kadas te kara te matu di kapi kita kara ko ot pokai warabi ito na nga ngai mana kai ko te kosi club i papato e ko erpuru mai matu di erme di erme rarugu mai matu di ben o di na ne oru mai matu ben pera kato te o tanga te yaru mai maru mai te o mo ka er kita matu kiri wa rabi iri kwa kampata iri te anga anga iri na ki anga mese ki ite tu ite ito no tua tana o anga iri rabi ai tamo matu wa tuto no kukspeye tu neiri wa orongo ime te ito anga kia ki a rabi o te tiri tu anga iru ak tuto e tuta no tono rang koi oku te maru iru e te aro no te meo kutia mitu apa ini mitu apa ini maru iru ite mitu apa ini haru oku to te Nuri, mama Jane ki orongo umarai te atua, e te manu e te maru i ki a koe, meitaki, no te ora atke ari e koe, nuri, happy birthday, nei kone ti tō i tangata i Hawke's Bay ni. E pera katoa, utu katoa mai, tante mai sa mai ko te paki, e te tutu katoa, urutu mai tu anga te paki, te tutu katoa, no te mito wai. Ai, maata te utanga, te maata tana o tamariki anga i te ara mai, te tutu katoa, pera katoa mai jose jose, nora o tango mai. Ki anga mita ki e te atu ko te bubu aita mai sire bubu na jani kiria te Martin ma na rato sire bubu e sire bubu koe e te maru e te aita te aita mo mai sire bubu e na na iri o ke ere mai mato te taipa o te taipa e mato te rahu o ke ere mai mato rato iri nori ko te opanga rai te to rato nusi ko mato ere bai koni ai koe e te matangi koni e mato te iti ra nara te iti mai nei tera e maa anua nusu e rao ki rea. Nore ki aka mese ki e te to, ki a koe tēni, e to o tūru tūru, me o tūru tūru tūru, me kare o tūru tūru ki aka mese ki e te to, ki a matu tūru koe tera pe angai ta awa utu anga, e te onung aka ati ngā ngai to o ngā ngai tera pe angai ta tātou anga ngai rungo ta tātou rātio. Te rā katoa ki te tātou i tāngata, me rungo mai akra nei tai wātu tātou Australia e tai wātu tō tātou i Bukarea. Kwa o te ako tai mei tō tātou i tāngata kuki ada ni Hawke's Bay nei, te oro ngāti nei te aka meita ke onke koto kātou tua kia manui.
1: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana hoi te i tāngata i tī atianga nei, te āwia o nō tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mei te nūti, nō te au mea tupu meira i Wanganui.
2: Nā tātou ka sasa te ka mātou te atua, Wanganui e nei, tō mātou nō ti mua ki a mana kei i tapa ua ki nei, kua kurawea tō mātou e te tai ngā ngā tamata ora tia e nā te mapuru o te community, a Cook Island community i Wanganui nei, kurawea te tai ngā ngā tamata ora te menu kau ki a mana kei tapa nei. Mataora hiti ia, te tai o mata o te pere mai, te tauturu, te ngā ngā te rawi ia. Te karaka i a hausianga na te Cook Island Community Church i Wanganui. Nā ratu i a hausianga i a kimikimeanga tamatara o ti. Porabi i ana i a i ngā marama i tapaka nei te rara na te mapu te rira i haus e o ti a na te church. Te api a matai ki i mua, i tūmani a te matai ki i mua, karabi i ati na te youth i haus i a tamatara. Te tūtua Orunga, terunga kapiri mai, kare ko te kuke are ni ua. Te ua ki tangata, te nga ora ki piri, ya tukwati i tō nai mua i dato i te te ua tu, i te ua ka ai o ki reira putiputonga, e nā ratu i tukwati tō u mua, te hiti i arira me kā tāna kua me kāra ko tāna mai. Ara ke mana mana tā me kāra ko tāna mai, o te mea, te wai sura rāu ki te ua runga. E a kupu e kompiti ki a tamata ranga, kui au ki, the pupu o te the church pupu o te tamatua so te youth e te pupu o te community. Pata ora tanga ngā te tabi ia ki e mana kai. E nina te e nina te anga kamata ati a te mata iti te mua. Te kamata anga ki a tamata ora ki te tua ato i tabi ia the volleyball. Mata ra te tangata ki tae mai e prakatoa te o mata o te kare i kite i ana ko piri katoa mai. Ki e mana kai tapaka nei o kiti i majite i mata o a ka o. Ili na ki anga ki a mata iti ki mua, kama atati te waronga e ka pidi mai. Ko te rua a ato mate nusi, ki maana kei katoa i tapa ke nei, ko rewe ia ke kata i a fundraising anga na te chit i a fundraising. Ko taidi a ke kata i tawasini e tai ane

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.